0: Russia Electricity Company bụkwanụ ndị nke a na-ahụta na ha na-ekesa ọkụ, ebe o jikwara ohere a mee ka o doo anya na ndị ntorobịa ruru 65 abụrụla ndị e nyere nkuzi maka iji akụrụngwa teknụzụ arụ ọrụ, bụ ndị nke ji ọnọdụ a nweta ọrụ aka nke onwe ha n'ihe omume nke Imo Digital City bụ nke e mere. Ụzọdịmma ji ohere a kpọkwa oku ka ndị ji ego eme ntụnye ego site na mba ụwa were ohere a ugbu a batawa na steeti Imo, ma were ya na-eme ihe iji hụ na okwu akụnụba ga-eto eto ma bụkwara akụkọ anya bịa lere.
1: Nghọtahie ọhụrụ etiwapụkwala ugbu a n'ime obodo Obilọnụ nke dị n'isi Ochi, kansụl ụmụnneochi nke steeti Abia, adịka e nwechara ụfọdụ ndị nke enyere echimechio n'ụzọ ọdịnala nke chief, bụkwanụ ndị nke kwuru na ọ bụ onye ezodịnala nke ime obodo ahụ bụ Eze Eluo Uche mere, n'agbanyeghị na e nwere mmachi nke otu ụlọikpe ukwu etiti nyere ka a ghara ime nke a. Otu ụlọikpe ukwu nke dị na steeti Abia, bụkwanụ nke ọkaikpe Enyinna Yokezie nọ n'isi ya, nọrọ n'abalị 17 nke ọnwa Disemba 2025 n'okpu ala ngwa machi Eze Eluo Uche nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ agbara akwụkwọ ka ha ghara inye onye ọbụla echimechi nke chief n'ụdị ọbụla, ruokwa mgbe okwu ikpe nọ n'ụlọ ikpe ahụ ga-abụ nke a ga-ekpebicha. Mana ka o si na dị, onye gbara akwụkwọ nke ya bụ onye gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe ma bụrụkwa otu n'ime ndị kansụl bụ Emeka Chukwu Nenye, bụ ya gosipụtara nchegbu ugbu a na ya bụ onye ezodịnala gakwara n'ihu na-akpọ ekwe nkụ na-enyepụkwa ndị mmadụ echimechi na nnupụ isi ya na-ebubu ugbu a na ọ bụ nke ọ na-emeru iwu ụlọ ikpe. Chukwu Nenye, onye gbara ya bụ akwụkwọ n'aha otu kansụl Obilọnụ Town Development Union, kansụl ụmụnneochi, kwuru na ya bụ eze ọdịnala enwedugo otu o si kpọtụrụ otu kansụl ahụ tupu ya emewe mkpebi ndị a dị mkpa metụtara ime obodo a. N'inye nzaghachi nyere ebubo ahụ n'ụbọchị Tuesday, onye eze ọdịnala nke ime obodo Obilọnụ bụ Eze Eluo Uche bụ onye nke kwuru na ọ bụ naanị n'okwu ọnụ ka e jiri were gwa ya na ka ụbọchị 5 gachara, ihe ndị bụ okwu banyere iwu nke ụlọikpe ahụ kwuru bụkwanụ nke ọ kọwapụtara n'abalị 5 ahụ agafeelanụ. Ọ gara n'ihu gọọ banyere ebubo nke a na-ebo ya na ya akpachapụla ndị oso ya chi n'akụkụ, bụkwanụ nke e kwuru na ọ na-emekarị mgbe ọbụla ọ chọrọ ime mkpebi, na-akọwa na nke ahụ abụghị eziokwu. Ọnwa ebe ọzọ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezo n'enye mgbada 4.3 FM na ala aba na-abịara gị ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi, nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị ka anyị na-aga n'ihu. Ndewo.

0: ozia si na enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ
1: nọ kanye gazi n'ihu na kụkọ ndị nka ịka ji n'aka kafọrọ Nakuko sitere na mba ofesi ndị na-eme njegharị na mba Kenya nọrọ ha enwe nkwekọrịta isi ha na ndị uwe ojii n'ihe metụtara ọrụrụ nke a na-arụ ebe nnọpụ iche maka nje Ebola maka ndị bụ ụmụafọ mba America n'ebe a kpọrọ na UK ndị ka ndị ọrụ nke ndị uwe ojii were ikuku ose were gba ndị mmadụ ma mekwa nwuchi ụfọdụ n'oge a na-eme njegharị ahụ ihe owuwu ahụ nke nọ n'ebe ndị a ga elu na anọ akpọrọ Laikipia Air Base ka si na achọrọ iji ya were na-ejide ụmụafọ America bụkwanụ ndị si na mba Congo na-abata ebe kwuru na a na-enwe ntiwapụ nke nje Ebola ọtụtụ n'ime ndị bi n'obodo bụ ndị nke jụrụ abụ atụmatụ ọrụ ebe egwu ji ha na enwere ike isi otu a wee webatara ha ya bụ nje na-egbu egbu na Kenya bụkwanụ nke kwuru na enwebeghị onye ọbụla ahụtara bụ nje ahụ nke mbụ na mbụ na mba Kenya Ọ bụ eziokwu na otu ụlọ ikpe kwuru ka akwụsị ọrụ, mana ka ọ dị akụkọ na-ekwu na ọrụ ka na-aga n'ihu n'ihe owuwu ahụ, n'agbanyeghị otu ndị bi n'ime obodo nakwa ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si na-agba ya bụ atụmatụ ihe owuwu ụkwụ. O gọọmenti onyeisi ala ha William Ruto ekwuola na ịhụrụ ya bụ atụmatụ ọrụ ga-agarịrị n'ihu.
2: Otu lobego mbuwa bụ ndị IMF adọla aka na ntị megide ọchịchị onyeisiala Bola Ahmed Tinubu maka ịzọpụ ụkwụ njem ha na-azọpụ ugbu a ego ịgbazite ijeri $5 bụkwanụ nke ha kọwara na a ga-agbazite ya site n'aka ụlọbego First Abu Dhabi Bank nke dị na United Arab Emirates. Ha kọwara na ọ bụ ego a ga-eji leba anya maka ịgbapụ ọrụ dị iche iche ọsọ n'ịdọ aka na ntị ewepụtara ozi ya n'ụbọchị Tuesday ya bụ ndị nke IMF onye nke na-anọchite anya ha n'obodo Nigeria Christian Ebeke gara n'iri ikwu nke a n'ihe omume nke ha mere maka okwu ego nke ha hazikwere n'obodo Nigeria bụ ebe ha nọrọ kọwa maka atụmatụ nke nwere ike ime ka obodo Nigeria daghachi azụ nke ga-etinyekwa ha n'ihe ize ndụ nke okwu ego n'ịga n'ihu ha dọrọ obodo Naijiria aka na ntị gbasara ọtụtụ ihe ndị nke na-agaghị aga aga maka ọnọdụ nke azụmahịa nke nwere ike n'ịnọnụ dịkazi iyi ogbu n'ihi ego a ha chọrọ ịga ịgbaziri. Cheta na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na Naijiria nọrọ n'ọnwa April afọ anyị nọ n'ime ya nabata maka nkwekọrịta ịga gbazite ya bụ ego a na-akọwa bụkwanụ nke na-emeela ka Naijiria sonyere mba ndị nke dị n'Afrika mba ndị dị ka Senegal, Angola nakwa mba ndị ọzọ bụ ndị nke na-adabanyere n'okwu ka agbazite ego ka agbazite ego.
1: N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid nọrọ ụnyaahụ bụ Tuesday kwupụta na otu egwuregwu Atletico Madrid ajụla ohere ọma bụkwanụ nke otu egwuregwu ahụ na-enye na ha chọrọ ịkwụ ihe ruru €100,000 na €50,000 agbanwee ya na dọla ya pụta $170.73 maka onye na-agbara ha n'ihu ihu bụkwanụ nwaafọ Argentina bụ Julian Alvarez. Igechita na ọ bụ ndị Argentina n'ihe metụtara inweta mmeri n'iko mba ụwa n'afọ 2022 bụkwanụ mgbe ha malitere dewude ebe nwata nwoke a bụkwa onye nke e kwuru na ọ nọbụrụ gbaa bọọlụ otu egwuregwu bọọlụ Manchester City. Alvarez ka ekwuru na ọ dị afọ 26 sonyere Atletico Madrid n'afọ 2024 ebe ọ ka nọkwa n'okpuru akwụkwọ nke ọrụ ngo na ya bụ ime otu egwuregwu bọọlụ ruo ọnwa June n'afọ 2023 dịka a na-akọwapụta na ego niile nke ihe ọ ga-anọ n'ime ya ga-eru ihe dịka €100,000. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ onye nke sokwa n'otu Gogo na Argentina bụkwanụ ndị nke kwuru na ha mere eme maka ịkwadebe onwe ha n'iko nke mba ụwa afọ a. Alvarez ka akọwapụtara na ọ sonyere ọkpụ goolu asatọ n'oge a gbara egwuregwu bọọlụ na La Liga ebe o nyere 10 na nke Champions League ebe Atletico Madrid bụ ndị akụpụrụ n'oge a na-agba nke na-esote ikpeazụ site n'aka ndị Arsenal dịka ọ bụ onye ahọpụtagharịrị dịka onye isi oche nke egwuregwu bọọlụ Real Madrid. Florentino Perez kwere nkwa n'oge ọ nọrọ na-achụ nta maka nkwado ntuliaka ya na ya ga-abụ onye nke ga-ewebata otu ọkpụrụkpụ aha na anụ anụ bụkwanụ nke ga-esonyere ha n'oge na-adịghị anya. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ndị Spen nwetara akụkọ na onye a na-elegide anya ugbu a ịchọkwa ma ga-enweta ya bụ onye nke nọ n'otu egwuregwu Bayern Munich, nye aha ya bụ Michael Olise. Mana ka ọ dị, ya bụ otu egwuregwu bọọlụ ndị Germany ekwuola na enweghị ihe ọbụla dịka ha na-erepụ ya bụ nwa mmadụ ha na-agbakwanụ ha bọọlụ nke ọma si mba France. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu anyị apịachie ya, ọ ga-amasịkwa m ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala Tinubu enye n'iwu ka ehiwe otu ọtawa ike maka nje Ebola dịka ọ na-ewepụtala ijeri naira 10 maka ngwugwu ego ọnọdụ gbatagbata maka nke a. Julius Abure na-ebo obi nakwa otu ebubo na ọ bụ ha kụsasịrị otu pati Labour. Ịgharamịgha na-akwagharịkwa otu ime obodo na steeti Abia maka otu esi enye ndị mmadụ na ichimechi nke chief na ya bụ ime obodo. Anyị na-ekele Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a ma hazie ya n'asụsụ Bekee, ebe ndị tapere gị n'asụsụ Igbo bụ
2: Clinton Obidaya.
1: Nakwa mụ onwe m ezinne mmadụ na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ige ntị na-asị gị n'ụbọchị a ga-akpụ isi ka kpọọkwa afọ ọnụ n'otu. Oge Igbo ezu na-enye mba na 4.3 FM na Alaba malitela na ịga-akpụdebe nso anyị na-aga nọrọ nke ọma maka na kọdị ugbu a abụ anyị na-ekete jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imetago obi ụtọ. Ị ga-anọ si ike ebe ahụ n'ihi na kọdị anyị jikere imeta gị mma ma na-eburu n'obi na ị ga-anọ ya nke ọma maka anyị na-aga ịnọrọ. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m, ehihie ọma. Ndewo.

0: Eti aho kadi anyalata achila wa mwaka mneka anoya ni hinoge anyi geje wapu yoso. Makanyi nage nore nkoma nkomi rula. Hathike ina nonulu anyi anyi nezuezu taa tongiga. Bukwa nunga ini meno kwa uboche kwa uboche ni hina nkodi ubua anyi gazova nyoko ni humanyi nkebo oge. Keije ama kanodia onye ihe oma sonso mawulo tu dede kleti nubidaya no au koko wasi adi onye ya poro ponche
1: adi onye poro ponche
0: mana maka daraga adi onye ihe oma sonso
1: mole mole onye
0: ihe oma sonso onye
1: sugar nono ya buo
0: mese disi moto sonso
1: mba o pasati
0: ojoge njo ake muna kwa ama kwa mnoyema mkino ni kukone uwe kwa nkede ki ihe oma na sonso naga asaga po mana mama uwe nende kwa seno ihe oma na saha fama mene awata aha otu onye kwuru no wayase na onye obule ihe mana na adegi na na adema na ele nu mogeji ala zirimni mba ha de montakre mana bi ajosu lutom na madugeji ala zirimni mazi clinton ima nchemni na ejinu nchemni ezirimni yawro na nchemni gi shiga ba no kwu
1: kwuri emini ahare magi
0: emini ahare magi nwoka se onye ajiri ala
1: mbonya onye awuru na onye onye ha da bole no
0: ya yeah, yeah. Kosi na mmade kwesi gi na ahunhi oma ya na fugo funa ho ya always buta agwo
1: na nabanye kwa wo mukwara ototu ndi ihe oma na asonso site na otu ha si na eme ha ga ahu onye mechara ihe oma ya dikwa ke ihe oma ahu ha chozikwa ya ozo
0: ha chile aka ahu tajie
1: otu a chori ile aka ahu tajie ya cha ogwara ndi nke ga no na ele ihe oma dikwa no ha mma o mana nihi na oberube ha aka
0: ha so ha kwe owo
1: otu a nke ka owo ni nke odinu mama no nya choro ka nke ya bia iga ihe oma meru ya ozo gi noro ebe no na eme ya dika odi gi mma ya dire gi mama ka ni ihe oma na ekwe efefe ihe ojo na kwe efefe
0: otu a
1: otu a ko wade
0: otu a ko de de do bidaya nka hi kuru bezioku ihuna ndi ahu na wo ha ahu ihe oma ka otu ikwesiri si we nwo nwo moja buja ya mma mekwa no ka mata na ihe ahu mne no ihe oma ahu zi gi bi na eme ya dika ke na ko le ihunu na agbaga I won't obere hi akuru na ngo eya to kwana gini adegi mma
1: e nwere ike onye agbatobi gi nwere ike ozuru moto Toyota Camry yes ya gara gazo ya ai be awe ha na azu GLK abu ya awu ihe oma ka owo
0: eh
1: ina wota
0: nka ho wonke ya
1: ni wana ekukwa ni nwere ike imedege ma otu afọ ugbala nwere ike nwere
0: dede clinton e mere mechete otu otu ya dire n'ụlọ ya na owere nga nwunye ya shiri aka m na-ekukwa ya ruechi nwunye ya shiri agbamakwụkwọ ndị ọzọ gbara lọ maka ha nwe mebe nke ha ha ebiri ọ bụrụ kwa na-ekwe nwunye ya nkwa na ha ga-eme ama mmee na wata nwunye ya lọ na bebe si ya darling darling lee ihe ekere m na ha zi na gelekwa mgbe anyị ga-emekwa na ihe ya lee n'ụdịrị onyinye e nyere na ya sa na mgbe ha ga-eme ka ha ihe ha ga-eke wu buffet ọ mama mazi kletu jọ n'ime ewu buffet ema buffet wo ngwongwo ụdịrị efere ahụ ndị a na-eshi nri ọgbara ọhụrụ ndị a na-akpọ ketara
1: na-awụnye enye
0: etinye nri ha na-ekuruzi ya na-eke ige ya ndị mmadụ na agbamakwụkwọ ọ wụ ihe ahụ ọ wee fudịrị efere ahụ ka
1: nwoke nwoke chọrọ ike
0: ọ sọ ihe ha ga ọ nọ na buffet ọma ihe
1: ọ wụ na bekee to dị ụtọ
0: ya wo kama ị ga-asịkwa na ihe a mara mma ya adịghị ka mba ka adịdị ntakịrị na ka ị ga-eme mekwana ihe imebekwenu imebekwenu ara na adị onye ihe ọma sọkwanụ nsọ nke ahụ bụ eziokwu ebe m ka eyi ji anya wee kwala o na-asịkwa gị bịa ka anyị na gị n'ọrụ ọ mụ na clinton nọ n'ehihie akara ekwentị anyị ka bụkwa ịfụsatọ otu isii ya bụọ atọ atọ asatọ ise ma ọ bụ nwanne ya bụ ịfụsatọ otu atọ asa isii ya bụọ ise anọ ise atọ gaekwa ntị ma gwago elekwala onye mere gị ihe ọma n'ụwa ya na ata na-abụghị na eleba na-abụghị akwa
1: n'obi
0: gị na ga-ese gị gatazi bụọ ya n'anya asọrọ ya mere gị maka ị ga-ebekọ ọkwa kwa
1: a na-agwa gị
0: ị ga-ebekọ ọkwa bị kwa
1: otu
0: ihe mụkwana na otu ọkwa na-adawa ụkwa ọkwa ị nọtala nga ọkwa bebe n'ime onwe awụ ụkwa ka ọ na-ebe
1: nke otu o chebe
0: chere emechaghị
1: ọ dịka m chefu ịma otu ele m gasọrọ
0: ga-awa
1: ebe manụ mọkwa ọkwa wọ
0: ọkwa mọkwa
1: ndị be ka anyị ji asọ ọkwa anyị ji de eri
0: una na eri ya ọkwa ke ọ ga ịnọ nnọ ebu
1: ke dị ka ọkụkọ
0: ọ na efe efe
1: ọ na eyi akwa
0: ọ na eyi akwa otu a
1: ọ
0: mụrụ otu ọdụ ya
1: na eji ala o tele o tele
0: ndị mụ ya ga abịa gwa m na gị cherecha ka anyị nabata ha n'oge dị ka nke a ale onye dị ba ale Hello. Away.
2: Oye mo wa makwara ke
0: ma. Ya dire ke na ma Bishop line 21.
2: Ah ma ro bi dia.
0: Away.
2: O ko tara go tala fe.
0: Ma gi o de de me lo tu no mere.
2: Ame ha.
0: Ma gam.
2: Ewu fa wo dara go.
0: Etse.
2: Eh prince one them over there.
1: Bam solutely ke ki mere.
2: Udode.
1: Ehi ha ma nye gi no.
2: Ah ya de kwa ke la ma one them.
1: Iseo.
2: Ebe dị ụkọ adịkwa na line 21 nkịta ihe na-aga ọfụma na-agbanyeghị na nwaanyị papa na-erekta ya oke ọnụ mana ọ nweghị ihe o mere maka ịma na asị danyere mmadụ danyere gị ịhụna na egwu ọrịa ọgụrụ nkịta aghụ iji ụwa ọsọ o si adị obodo nke naanị m anwụ ihe m si ka m sapụkwara ndị abịa n'ihi na abịa na-adị dị mma n'ụzọ pụrụ iche ndị nlekọta ụlọ ya dị na-akpọ sanitation na ihe ndị a ha bidoro ha na-agarịta ụzọ ebe nnachi ịgba ha nna ahụ mana oyi omimo ihe a na-eme ha bịa ha anaghị abazi n'ime ya dị ma ha hụla ya dị aha adịghịla adịghị mma o ha mee n'ezi nara nwunye fel akpa denụ mezie ya dị ụlọ ha alawa ọ dị mma ụta ahụ
1: eche
2: ma ga-abata n'ime elerusi anya otu ihe ndị ahụ a ga-emezi dịrị ọrụ ihe dị ụtọ a bịa zi nke a o mere nke a sidin o mere nke a ahụ ya wọl desi kpọnụ ya ahụ ọrụ ịnọ ị na-ezi gị nara ihe afọ ịla aba gị pụọ isi na adasetị adịghị mma ọ bụ isi eme ka ọ dị njọ a si ya gbakọta na aka menụ ka ọ dịnụ mma ka ọ dịnụ mma ka ihe wee dị mma ka ihe otutu anyị si achọ ya ụwa dịrị na mma biko
1: ka
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
3: Oh yeah.
0: Oh way.
3: I'm from Manana in Beijing, Mama.
0: Yagazira GMC double.
3: Oh God, regen na mawanya, ma prince kenani.
1: I'm solidly MC double. Mokke fi ana de grumpo na choke trouble.
3: Prince, I get regen la mano.
1: Bagam dewo.
3: Mandiri na ọchị achị mana obi ga ọ ga-edoro nọ na mma
1: otu a amio
3: rịọ nke naanị m
0: owe
3: ehihie ọma nyere ụlọ
0: abụọ ya gaziere gị dede m
3: dịka nsi dọbụla eji gị achọ trọbụ mee ya ndị nọchite anya ndị ihe ọjọọ venue nọ n'ụmụ ogele mba na autonomous community la redio enyi mba oge dị mma oyo n'ihe ọjọọ venue ebe a ụbọchị emetụwela otu ọ bụ eluigwe na ha emetụkwa ịhụ ka ọ chọrọ inye anyị mamịrị ịma mgbe eluigwe nyụrụ mamịrị ọ ga-eme onye ọbụla ahụ ajụ onye ọbụla oyi
1: eziokwu
3: mana ndị mụ na ha bi n'ogbe a o nwere ofu agwa a ga-ewe kpacha ada amala ikecha ebodo mmiri eruola oyo ada anyị kwesịrị ịbụ ndị ga na-enye aka na-eme ka ogbe na-adị ọcha
1: otu a
3: mana mmiri bịa yọ maka na ihe ọjọọ vienye ọ na-abụ mmiri izu oyo ịgwa gị eziokwu mmụọ bụ meyọ na-eti ịchị ụkwụ na mmiri ndị ọ dịghị mma ozugbo mmiri sepụrụ aka oyo o nweghị ihe dị iche na wọta saịdị n'ihu ụlọ m na-ekwu ihe ọjọọ vienye na-agwa gị eziokwu andị ọ na-ewutagba m ahụ ọ ya mere m ji na-eti mkpu nyere onye na-anọchite anya anyị bụ onye ọcha na aba na-eti ekwechighị ale matụrụ ọnaghị ihe ọcha venue anya ọ dịkwa n'ụma na ndị dị ka anyị nwa ga-ebi n'ogbe a ogbe a dị otu a anyị nwa bụkwanụ ndị na-eme ka Abia steeti dị mma ya bụrụ na ọ dị mfe gọvanọ Alex Oti biko gwatụ nwa bọ ego ka ọ bịa lebara ya anya ebe a ọ bụrụ na o meekwa ya anyị ga-ekwupụtakwa ya na redio yo na o meela ya dịka ọ na-achị ahịa anyị bụ ndị ọ na-anọchite anya m na ha eti ya mkpu ndị ọzọ nakwa ha ekwu ọ bụrụ na m na-eti ya mkpu na ọ bụ sọsọ m mana ọ na-ewute m na anyị nwere onye dị ka gọvanọ Alex Obi ya nweta ndị na-arụrụ ya ọrụ nke anya bịa dị iche awi hoja zeno ya di koha mkoyo aga maja na enyimba FM maja uroche norodo ule nye motu awa magwa nde madu inyoma koka kaha ebiya nungu ya bale zikwe chemere oyu aburo na hame nka chine ka gozila
0: adema
3: unu kura nye gawaka
0: ya gazi
3: ndewo
0: Adema na WhatsApp ayi huro zigio Jenny ese ehihioma nwanyi pari oyoyo na kwa mazi Clinton o ese na nyabiala anyabiala ese ni ije gina aga nkoma na ebe ni nede kwa mwajo mana ni no noru ugua ni ese anyiji sike na nkaine eme ya gazirege
1: ambasador
0: Genevieve Chazalam sitreni maklete owa ambasador ibege kwa
4: owei Unya wanya munje ko.
0: Nwa di ma na diga buo anaga enye unya mmano.
4: Nse mmano sa, unya wanya me hinya ma.
0: Eo ya gazira ge wanya de sansam neche ma.
4: Ana chimre ma ze klinzi le hinya ma.
0: Ani ka buma.
1: Hinya ma onde wo ke kimire.
4: Ande mama ne pe no yo yo.
1: Nde wo.
0: Eso.
1: Ande
0: Akwehla
1: Akwa neche. Awudi nke high life go.
0: Awu neche nwadi mo.
1: Nke nwadi gi.
0: Nwadi ke mo. Dere ebe ejum he wonyem na nanu ni mo otu mo lo jwa mtuke tuke.
1: Heo. Akwa ndi osa jwa ge ya wa jwa kwa gi.
0: Okay na.
1: Awudi ebe o he si jonjo.
0: Okay na. Kama isim bahara.
1: Bahara
0: bahara. Ama bahara la ma o won nye nke mo. Ke mo na ejile afoka.
1: Odi afoka.
0: Ade ma huru mozi ge si no gbege ba ka nungwa. De kwa mma nsogbu adege ambassador umazi ogbunna ibe abuchi ese ehihie oma nche oyoyo na maze Clinton esanya abiala honi ho nke ndi nyimba fm maze Clinton ose ebekwala na ekpere etiti uzu nke taa
1: abela mo ekpere Wednesday biko
0: na ose kwa wihi mume nke etiti uzu nolu n'oge ehihie ogbunu na aba ogbako ekpere na Chineke gozie anya bo na iburu na aga na otu anyị si eme na ọ na-amasị ya ndewo ndewo alo cha cha cha MP terima
1: cha
0: Ana bia kali ubochi Wednesday, ana bia pali, bia lera rito anye wala.
3: I'm not a man.
0: Wanyoma na Clinton ubidaya wehihi wame si chineke kelekwa ikelela chineke makobo cheta nogi na lalile digi odozi ya kuche na emerenene nunu nubua nezurike nagena ndia watu ubigindino na buku no by Port Harcourt Road beke Tony esine hona inanya
1: anyi hukura genanya.

0: Quest. Etu ahụ kada nyama mama m nema n'oge ya ihe ekwuru ekwu ụka kparakpa n'isi keji ekwe ya oge ruo ugbu maka akụkụ agbala n'inyi mba na 4.3 FM na ala baka bụkwa mụnye na ekpo mọdụ iche mụ na gaa na-atọ mana ọ bụghị naanị m nọ mụ na
1: Clinton obida ya oge akụkụ agbala nke ehihie taa eruola ka anyị mara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị maka ndị nwunye ha chiri ofe oge ụkazi na olugbo ndewo
0: ndewo dịka anyị ga-amalite ya nọ n'aka ngwa ngwa cheta na ọwụ ụfọdụ ihe ndị nke anyị hụrụ n'isi akụkọ ka anyị na-ekwupụta anya na-ekwu karịa nwapemwape maka na ụfọdụ n'ime ha ịhụla ha oge ruo ịwebata okwu gị jiri nnọọ okwu ndị gosiri na eme ihe ị na-ekwu were mee ntụnye gị ya edo anya ejikwala okwu mkparị ọ bụla ịkụsị ọgbọ aghara ikpe oke agbụrụ were mee ntụnye gị kpọkwala mmadụ iyi n'ụdị ọ bụla hazie okwu gị ka otu nkeji zuru gị nụọ ọ bụ otu a ka anyị ga-esi mee ka anyị zobanyezi okwu na akwụkwọ nke mbụ m ji n'aka bụ akwụkwọ akụkọ rụpụọ ncha na rụpụọ ncha ka m ji isi akụkọ ole na ole ndị a na rụpụọ ncha ka ụfọdụ isi akụkọ ole na ole ndị a na-agba m n'iruo peter obi si okonkwo kenneth okonkwo ịhụla ihe ọnụ gị na-afe nnọọ mmiri ịhụla ihe n'iji m na-ekwu nnọọ agbachila gị nkịtị ka ọrị dị ka mgbachi nkịtị a m na-agbachi gị ọ pụtaziri na ihe ị na-efe janjam na-ekwu wee eziokwu aga m akpụrụ gị otu akpụkpọ gị n'ụlọ ikpe mkpụruo gị n'ụlọ ikpe chineke lekwa ị ga-akwụ m ijeri naira ise maka imebi aha m ịkwụcha m nke ahụ ga-ebia gaa n'akara nwudide ga-ede akwụkwọ m ga-eji ị ga-eji sị m ndo na mgbaghara gị na mmetọ aha m ị na-emetọla ọ pụọlara gị ihe ọzọ adịkwanụ nga ufu ga dọrọ gị n'ọdụdụ nke a ka peter obi na-agwakwa kenneth okonkwo a sịkwa na nnukwu ụlọ nzukọ nke obodo anyị ga-akwado ụkpụrụ nke a chọrọ iji wee hiwe ndị uwe ojii n'Ogo steeti ọ ga-agafe nọrọ ma kwado ya n'izu a na nke a ka onye isi nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-ekwepụta maka enweghị nchekwa ụlọ nzukọ nnọchite anya ajụọla ajụjụ otu esi na-emefusi ego ndị nke amawapụtara maka nchekwa dịka a na-akpọlụ nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa nakwa ndị minista oko si ha bịanụ bịa gwa na anyị otu esi emefusi ego a bụkwanụ nke amawapụtara maka nchekwa otu onye ndu otu pati APC na ndị ntorobịa ha otu onye ndu ndị ntorobịa na otu pati APC na steeti Imo akatọọla mwakpo nke obi ọjọọ agbụrụ a na-eme ndị mmadụ na South Africa na-ekwudo ọ na-ọwụghị dị na enwere ihe ọzọ na-eme kama na ndị mba South Africa na-awakpokwa ndị ha na ha sowurokwa ndị Afrika ya si chaị ụfọdụ ndị lụrụ ọgụ maka ikpe oke agbụrụ na mba ahụ nwụrụ anwụ na ha ga-anọ n'ugbu a na-arọ ka egbegoro n'ala ili ha ma ha hụ ihe ndị obodo ha na-emesokwa ụmụnne ha ya dịka nwanne mere nwanne ya a sịkwa na ka ọ dị ugbu a n'otu pati PDP dịka ọ na ha atụ otu mgbata ume dịka otu onye ọzọkwa na ime ụlọ nzukọ nnọchite anya na-agbahapụkwala otu pati ahụ gbafee otu pati APM akwa ịhụrụ otu a anyị na-anọ n'ogologo oge na mkparịta ụka anyị na Iran ga-eme Iran ga-akwụ ụgwọ ya Iran ga-akwụrịrị ụgwọ ịnọ ọdụ anyị nọ na n'okwu anyị na ha na-ekwu ha chesa ọwa egwuregwu ha ga-ebi iji ogologo oge anyị nọrọ na anyị na ha na-akparịta ụka anyị kparịtara ka ha marakwa amara nke a ka Trump na-ekwupụta aga m anọ ya na ntụ iko nke mba ụwa ọzọ a ga-eme n'afọ 2030 m ga-anọ ebe ahụ agadịghị achọ ma chọ nke a ka otu onye ogbu bọọlụ Somali sitere na mba Amerika na-eti aka n'obi ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ atọ na-enye ha bụ ndị nna otu nzuzo ma natakwa ha ụfọdụ ngwa ọgụ ha ji nakwa ụmụ ọtụmọkpọ ndị nke ahụrụ ha n'aka na steeti Osun Tinubu enyela iwu ugbu a ka esi n'ụlọ mkpọrọ nọ n'Ethiopia kpọlọtụ ụmụ Naịjirịa ruru 300 eji ebe ahụ a sịkwa na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ anọ ndị ekwuru na ha bụ ndị ohi ma nata ha ọgba tumtum ha zuru ezu na steeti Kwara maka ile nnọọ mmadụ na-eme ihe ike n'ikuku

0: Ubukwa n'ebubo nke a na-ebo Doris Ogala. A sị na mkpupu n'ụlọ ikpe ya bụ nke a dọlara azụ ugbu a n'ihi okwu gana ahụ adịghị ya. A sị na ya ejighị ahụ o. Chetakwa na Doris Ogala ọnwụdo onye ga-eji otu ahụ otu pati were zụọ ọkwa gọvanọ na steeti Abia. Ndị uwe ojii chụsasịrị ndị ọlụ ọgbalaga na wakpo nke ha chọrọ ime na steeti Zamfara. Ha na ndị akụrụ egbe awa abụọ zuru ezu. Batrị gbawara nụ n'ike wụya kpatara ọkụ ahụ nke gbara n'ogige ebe a na-ere ekwentị na steeti Oyo. A sịkwa na mmadụ abụọ na-enye na ha bụ ndị ọlụ ọgbalaga nọ n'ụyọkọ nke ndị uwe ojii ugbu a na steeti Kwara. Otu nwoke ka nwụchiri ugbu a maka ọnwara ịpịgbu enyi ya nwaanyị na Gombe. Ọnwara ile nwatakịrị apịchie ya nkọlọ, ikuku akwụsị ịga ya n'ime ahụ. Mana Chineke mere ya bụ nwatakịrị ebere Chineke ya mụ anya. Akpara ya bụ nwọta nwoke chọrọ ịpịgbu ya pịgbuo n'aka ozugbo ozugbo ndị uwe ojii ji ya ugbu a na Gombe. Otu onye ọkwọ ụgbọala nke o ji na-achụrụ aka ya nwụọkwala na nkụkọrịta isi nke ọtụtụ ụgbọala kụkọtara na steeti Lagos. Okonkwo Kenneth Okonkwo asịla adịghị ma m shigadashi o. Adịghị ma ihe m na-ekwu wụ nchọnọ nchọnọ, ihe m na-amaghị ma ọ bụ eziokwu, nke m na-ekwu bụ eziokwu. Okonkwo bụ Kenneth Okonkwo ewepụtasịala mkparịta ụka emere na WhatsApp. O wepụtara ya na-emesi ya ike na ihe a na-ekwu banyere iri ngarị megide Obi bụ eziokwu, ya na otu pati NDC. Na adịghị ịla azụ n'ime ihe a na-ekwu, n'aka na ya ji aka ebe. Arịma ndị ahụ bụ isekọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ọdụ pụọ nchio Maazị Clinton.
1: Ọ dị mma aga m ewere akwụkwọ akụkọ this day mara ihe na-afịọ n'ebe ahụ.
0: Gaa n'iru.
1: Na nyeba akwụkwọ akụkọ this day ka m na-ahụ ozi a nke na-erute m aka ugbu a. Otu onye ọgụ egwu na Naịjirịa bụ Daniel Benson ekwuola sị na ọnụ ego ndị a na-emefu maka ihe omume ma ụlọ ma ihe oriri na ọ dị ọnụ na steeti Lagos karịa na mba Amerịka. Ọ sị na agaghị eji ọnụ ego nke ndị Amerịka atụnyere na steeti Lagos maka na ego a na-emefu na Lagos karịrị akarị na karịa nke ndị Amerịka ugbu a. Peter Obi bụ onye na-apịrị ebe a, ya ewere tichie n'ebe a. Ihe ọ na-eme bụ ọ kọpịrị ya epestie maka ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ gaghị enweli ike ịzọ ọkwa megide Tinubu, nke a ka Bayo Onanu ga na-ekwupụta ugbu a. Ọ sị na Peter Obi agaghị asụrịta ya bụ isi ya na Tinubu, ya bụ na ya na Tinubu aha gị, nke a ka Bayo Onanu ga na-ekwupụta. Ọ dịkwa egwu anamahụ nke ugbu a na Kenneth Okonkwo ka anọkwa n'akwụkwọ akụkọ dịka otu onye akpọrọ ogbunike ọha egbu na-ekwuola sị na Kenneth Okonkwo ghara ụgha. N'onweghị mgbe ya gwara Kenneth Okonkwo na Peter Obi sị na a ga-eweta ndị naira 10 maka ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa ndị omeiwu etiti. Ọ bụ ya na-ekwupụta nke ugbu a dịka Kenneth Okonkwo na-ewepụtakwala na olu ozi mkparịta ụka ya na ogbunike. Ogbunike a na-akọwasị, ihe ahụ i kwuru abụghị eziokwu. Agwaghị m gị sị na Peter Obi so na ndị kwuru ihe a. Ihe ahụ i kwuru abụghị eziokwu ugbu a. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu obodo Naịjirịa nọ na-atụ atụmatụ ugbu a ka ọkwa onyeisi ala bụrụ nke a ga-azọ, nke bụ ịbụrụ onyeisi ala ịchịcha afọ 6 gaela na nke gị ga-azụ ike otu n'otu aka ahụ nyekwa ndị gọvanọ dị iche iche. Onye chịchara n'afọ 6 ya ga-azụo ike. Ọ bụghị mmadụ chịcha afọ 4 ya lọghachikwa afọ 4 ọzọ. Mba ha chọziri ka ọ bụrụ afọ 6, nke a ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-ekwupụta ugbu a. Maka Peter Obi, Kenneth Okonkwo ewepụtala olu ozi nke ya na otu onye na-azọ ọkwa bụkwa na onye ji aha pati NDC ogbunike ọha egbu kparịtara na WhatsApp. Mana nwa amadi apụtala si Kenneth Okonkwo, ihe ahụ iwepụtara abụghị ihe m kwuru maka Peter Obi. Dịka o nyere Peter Obi ohere si ya, Peter Obi gawa n'ụlọ ikpe mechọrọ ịga, akwụ m gị n'azụ. Ọ dịkwa egwu wayo n'aka nri, wayo n'aka ekpe. Otu akpọrọ South East Development Commission ka ụlọ omeiwu ukwu nọ na-ajụ ajụjụ si ha, unu ga-agwarịrị anya otu unu si mefu ego. Ha sịrị na ha ji ndị naira 153 were chọta otu ọnụ ụlọ na Abuja, naanị otu ọnụ ụlọ na Abuja. ọtụtụ ndị a nọrọ na-agba n'akasị, kedu dukwu ụlọ a chọtara ihe a riri 100 naira na 53, unu ga-akọwa otu unu si mefuo ego ahụ. Ọ dị egwu, otu ụgbọala Toyota Corolla efuola n'ogige ụlọikpe nke dị na steeti Abia, dịka otu nwaanyị bụ onye ọkaikpe batara na ihe omume nke ikpe ha gara ya dosa ụgbọala ahụ bawazie. Mana tupu o mechara pụta, ụgbọala efuola. Onye a na-ekwu okwu ya bụ onye chief magistrate bụ Odoziakụ Ngozi Pell Lekwa na Court 2 Ụmụahịa. Ọ dosara ụgbọala n'ezi, mana tupu ọ na-apụtala, ihe a bụ onye ahụ bụrụ Tuesday n'elekere 9 nke ụtụtụ, ụgbọala efuola. Ọ rịọla ha n'eze si, biko unu nyere m n'aka ka m nwee ike chọta ụgbọala ahụ furu unu, biko unu nyere m n'aka. Ọ dịkwa egwu, Kenneth Okonkwo emiela Peter Obi ọnụ, si Peter Obi lele gị, ọ bụghị na-ekwudo ihe a. Ị chọrọ ego ị ga-eji mee ịgba chụnta nkwado maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya chia, ha ha ha. Ọ si Peter Obi, ọ bụrụ na ị chọrọ ego iji agba chụnta nkwado maka ọchịchị, gwa m na nzuzo, aga m enye gị ya bụ ego. Ọ bụghị site na azụ bie chi dụpụ na hụm ego. Isi m, Kenneth, enwe ego m ji agba chụnta nkwado, inye m ego aga m ewe. Na ya ga-enye Peter Obi ego, ọ bụghị ihe ọ na-ekwu ugbu a gbasara isi na o nyere ya mkpụrụ ụbọchị 7 ka o nweta ozi iri arịrịọ, kwụọ kwa elu, kwụọ kwa ala, kwụọ nta na imo, ndị nke ọ na-ekwu ugbu a. Nke a ka Kenneth Okonkwo na-ekwu. Ọ dịkwa egwu, n'otu aka ahụ ka m hụrụ ozi nke na-akọwara anyị ugbu a na Tinubu ehiwela otu kọmitii, otu ọtawa ike ga-eleba anya maka ọrịa Ebola, bụkwanụ nke ga-ahụ na enyere aka ka ọ ghara ịbata n'obodo Naịjirịa, ebe ọ mawapụtara nde naira ijeri naira 10 maka ọnọdụ gbatagbata nke ọrịa nje Ebola. A na-akọwa ugbu a na ndị bi na steeti Oyo anatala Semovita, bụ ebe ha natara ya, ha ji eji tinyetụ n'ọnụ ebe ha na-eto onyeisiala Tinubu n'asị Jagaban 2027, gị ka anyị ma. Unu lekwekwenụ, ndị a sị na ha echegharịala ọbụ ndị otu ọlụọ gbalaga, ha egbuola ugbu a mmadụ 8 bụ ndị ọrụ agha na steeti Kaduna. A na-akọwa na otu ezinụlọ abala n'anyị mere akwa, bụ n'ezinụlọ nke ndị ọrụ agha, ebe akọwara na ndị ọrụ agha 7 abụrụla ndị edulara mmụọ n'ike site n'aka ndị a na-akọwa na ha bụ ndị chegharịrị echegharị ndị otu ọlụọ gbalaga. Ihe a mere n'ụbọchị Mọnde, bụ ebe ndị ọrụ agha mmadụ 8 nọrọ laa mmụọ n'ike na steeti Kaduna. Ọ dị mma, ndị a bụ akụkọ m hụrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ This Day na Mgbe Ehihie.
0: Adịma ka anyị lebata anya n'isi akụkọ ndị nke anyị nwere ike ịhụta n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Na The Vanguard, ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a, na ka a napụtachara ihe ruru 416 bụkwanụ ndị eji eji na Borno, a sịkwana ụmụ nwaanyị ọhụrụ ọzọ atọrọ ruru 19 enwetaghachila nwere onwe ha. Ndị okenye na mpaghara ugwu na-agwa Tinubu na Naịjirịa na-agba ọbara, kpọpụtado nnukwu ọnọdụ ọdụrụkụ ugbu a maka nchekwa. Naịjirịa, ọbara agbagbuola Naịjirịa, kpọpụta ọnọdụ ọdụrụkụ na ihe metụtara nchekwa. Nke a ka ndị okenye ugwu na-agwa Tinubu. Ụlọ akwụkwọ agbachiela n'Edo dịka ọ bụ ntụziaka enyere, n'ihi na ndị ọrụ nchekwa DSS na-ebe bubo na ha ahụtala atụmatụ a na-eme iji tọrọ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ha. Nke ahụ emezie gọọmenti dịasịrị ugbu a ka agbachisi ụlọ akwụkwọ. Ị hụla oge ọ na-ewere a na iji nwee ike kwuta okwu a ga-ege ege, ha ga-akwụkwa ụgwọ ya. Ha ga-akwụrịrị ụgwọ oge a ha na-egbu ugbu a, ka e nwee ike mara ebe ha ga-agawa agawa. Ha na-egbugharị oge, ha ga-akwụrịrị ụgwọ ya. Nke a ka Trump na-ekwupụta. Ndị ọkpọ egbe elele osote onye isi oche nke ndị kansụl Ife Dayo tọrọkwa ya. Ọwụdị ego, ọ wụrụ ma ọwụ ego nke ị chọrọ iji wee chụọ nta nkwado, gị gbanụ m ọhịa ịchọgado. Ọwụ ihe ị na-ekwu, ọsọ ịkpụpụ ga m n'ụlọ ikpe ka m gaa kwụọ gị nde naira 5. Kwuo nụ na ego kọrọ gị ka e nwee ike nye gị ego ị ga-eji chụọ nta nkwado. Nke a ka Kenneth Okonkwo na-azaghachi na ịgba akwụkwọ mmetọ aha ahụ, nke bụkwa na-ekwu ya ijeri naira 5, bụkwanụ nke Obi gbara Kenneth Okonkwo. Kwụsị na ị na-achọ onye ga na-akụrụ ụnụ aka ụnụ kwuo okwukwu nọsụ nke emere dị ụnụ mma ngwa aka akọwa aka akọwa nke emere dị ụnụ mma ngwa aka akọwa. Wete na ihe ngochisi, ihe aka ebe o, wete ihe aka ebe gị o. nke akatiku na agwa babachi ala walo n'ihi metụtara ntuli aka mkpuke nke otu pati ADC si ya kwụsị ihe ị na-ekwu ka a na-akụrụ gị aka ikwukwukwukwe gị si nke emere dị mma ngwa kụwa na aka aka lọwa aka lọwa ị hụrụ na ihe ị na-ekwu banyere ntuli aka mkpuke otu pati ADC nwee ihe aka ebe gị weta ya ka anyị soro gị lee ya nke akatiku na agwa babachi ala walo maka afọ 2027 obi gwara m na ya ka atiku na-ewu ewu n'obi gwara m na ya ka atiku bụrụ onye ama ama na-abịa n'ịma mmadụ na ya ka atiku mara mmadụ na-ewu ewu nke a ka dele momodu na-ekwupụta ọ wụrụgodi na ha tọrọga chanyị niile o ụmụ Naịjirịa niile anọrọcha nọ n'ọgba ndị ntọ ohere adịghị na sorok ọrụgodi si site nọ n'onye isi ala ruokwe na mụ na ga tọrọgide anyị ndị niile tọrọcha anyị niile ụmụ Naịjirịa niile nọzi n'ọgba ndị ntọ ohere anọghị na sorok enweghị ihe ọbụla dị ka ohere nọ ebe ahụ nke a ka gọvanọ steeti Edo na-ekwupụta ụkpụrụ mkpụgharị akụnụba nke Naịjirịa na-arụ ọrụ mana ụbịam ka na-arị elu ọjị ọ wụ ihe na-agbakọ anyị iche nye m otu esi eche dị ya eche ọ na-agba anyị gharị n'ụkpụrụ mkpụgharị nke Naịjirịa ji na-arụ ọrụ na akụnụba ọ na-ọrụgo ọrụ ahụ ga ihe ọ na-arụ mana obiama akala njọ nke a ka otu ụkpụrụ ego mba ụwa IMF na-ekwupụtakwa ugbu a

0: asị n'otu nwaanyị otu nwaanyị lero nne enyi ya otu ara n'anya natara ya enyi ya nwoke, ha egbuo ya bụ enyi ya nwaanyị, lee ụfọdụ akụkụ ahụ ya were. Otu nwoke asị na aha ya bụ Fomfono, nakwa enyi ya nwaanyị ka ndị uwe ojii nwụchiri ụnyaahụ bụ Tuesday, maka ha lere enyi nke enyi nwaanyị nwoke a gbuo ya, lee ihe ndị nọ ya n'ahụ, wee ya dịka ihe ubi, lekwe ya ree. Ha erele ya. A sị na otu onye si nọ na ntala ọfọ nọ ntakịrị otu a dọpụ ya ndụ n'ike, dịka kwụchakwara nde naira iri n'otu dịka ego mgbapụta, dịka malitere igbu ndị ahụ n'oke ọhịa dị na steeti Edo. EFCC akpụpụla Blessing CEO n'ụlọikpe ọhụrụ ọzọkwa ugbu a, maka ebubo nke igwucha ndụ ma igwunara ndị mmadụ ego n'ụzọ ohi na mbiri. A sị na ego gwuru ndị mmadụ ruru nde naira iri isii na itoolu na ụmụ iri na ise, dịka e kwuru ugbu a n'ọnọ n'azụ kanta. A sị na mmadụ atọ ka nwụchiri site n'aka ndị uwe ojii, dịka a na-enyocha ogbugbu nke e gburu otu onye ọgụ egwu mba Naịjirịa bi na Britain. A sị na aha ya bụ Tale Railio. Ndị uwe ojii ekwusikwala ya ike na ha ga-azọpụ njem megide ụgbọala ndị na-enweghị epekele, ndị na-enweghị akara epekele ahụ gị n'okporo ụzọ, na ha ga-eburukwa gị. Adịma ndị ahụ bisakọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Maazị Clinton.
1: Adịma nwaanyị Paris, ka m dabirito dekebụ ole na ole n'ebe ahụ.
0: Adịma.
1: Ndị a na-asị na ọ bụ ha bụ ndị chegharịrị echegharị dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga echebirila ndị ọrụ agha na otu ime ọhịa dị na Kaduna, ma dula mmadụ asatọ n'ime ha mmụọ n'ike. Otu onye ụkọchukwu nke ụlọ ụka RCC ji bụ n'ụlọ ụka ndị nke Redeem akpọrọ Benga Sani abụrụla onye a tọrọ ugbu a na steeti Ondo, ebe nwunye ya na-agbanahụla ndị ntọ mmadụ. Inspector ndị uwe ojii bụ onye IGP enyela iwu si na ụgbọala ọbụla na-ebughị epekele ngosipụta onye nwe ụgbọala na ebe debatara aha ya, n'ezie na onye dị otu a ga-abụ ụgbọala ya na a ga-anwụchi ya n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ugbu a. A kọwaala na ndị ọrụ nchekwa DSS anwụchiela Paul Owoleke, kpọrọ ya gawazi ụlọikpe maka ịga na ụdọ nzirịta ozi na-agbasa ozi na-akpọ oku ka ndị agha bịa were ọchịchị n'ike n'obodo Naịjirịa. Peter Obi agwala Tinubu si onye isi ala ego Naịjirịa ji arịala elu ọjị, kedụkwanụ ihe eji tari naira 200 mee? O nweghị ihe eji ya mee onye isi ala. Ọ dịkwa egwu aka na-achị steeti Edo obodo Edanyi Monde Okpobolo okwuola ọsị na ọ bụrụgodi na atọcha mmadụ niile dị n'obodo Naịjirịa, na ohere adịghị na-asọrọ kụnọkụ Edanyi titi ka ama. Nke a ka ọ na-ekwu maka ndị na-asị onye isi ala atọsịchala mmadụ niile, atọsịchala ọsị, atọrọcha mmadụ niile n'obodo Naịjirịa. Nke a agaghị eme ka ohere dị na sọrọ ọkụ maka ndị na-achị iji ete onye isi ala unye n'ihu. Ohere adịghị na sọrọ ọkụ. Aka na-achị steeti Edobu ya na-ekwupụta nke ugbu a. Ọdịmma ndị a wee bụrụ akụkọ m hụrụ na akwụkwọ akụkọ The Cable na mgbe ehihie a.
0: N'ikpeazụ, ka anyị dọbịrịtụ ndị nke anyị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ The Tribune. Ahụrụ m na Peter Obi ekwuola na Kenneth Okenkwo ga-akwụrịrị ya ijeri naira ise maka imetọ aha ya.

0: na nwuchekwa otu nwanyị ọma ka etoba nwatakịrị gbara afọ ise n'ime otu oke osimiri dị na steeti Edo. Ntuliaka nke 2027 nọkwa n'ihe ize ndụ maka ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ụbịam nke akafalana na-ekwupụtakwa. Onyeisiala ehiwekwala otu ọtawa ike maka nje Ebola dịka o nyere iwu ka ewepụta ihe dịka ijeri naira iri maka iji were kwado atụmatụ ahụ. Maka ụlọ ọrụ nke EFCC, onwebeghị ụlọ ikpe ọbụla ahụtara m dịka onye ikpe mara. Nke a ka Chinedu Mojji na-agwa Obi Agocha. Onwebeghị ụlọ ikpe hụtara m dịka onye ikpe mara. Nke a ka Chinedu Mojji na-agwakwa Obi Agocha, sị ya biko zekwa onwe gị. Adị mma oge ruo ugbu a ka iwu ka ịkpọpụta okwu gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị chọrọ itinye ọnụ. Cheta na otu nkeji ka ị nwere. Maazị Clinton kpọpụtatụrụ ha akara ekwentị anyị.
1: Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0808-96-2-3-8-3-8-6 maọbụ 0808-96-2-5-4-5-3. Jiri ya debatakwa ozi na WhatsApp anyị.
0: Ndewo ka ị nabata onye nke a. Alo?
1: Alo?
0: Alo? E batala o.
2: Oh. Operator litigodi apostolic apule di nwanye Paris.
0: Evangelist Echefula Chicken Gile.
2: Awona muwa.
0: Oye ma eh.
2: Take this mom.
0: Eh.
2: Amba to office anla moli e do
1: ti ni. O ti Adam ma ke maka gi e.
2: Aya kwa chalo go keta.
1: Ndewo.
2: So teno.
1: Adam ma. Gani ihu aha gị na ebisi na.
2: Otu ndị tika gbo mbo. Ibe la la onya ndị sula. Akogo da to tero mo Nigeria lile la cha sa de la toro. Adi hele da kwa kata kata nya ni. Ka mbo kata e kwete su mi da kind of a statement under the carpet. Won isi. Ko se ha de we ndị APC ha bo mbo se ndị dan sakati. Ha tro mbe sakati lile obude se di. Adi anything enwe we mo ra wani. Awọn bi ma kopa ya atorok obuhe Nigerian jade mma mezi obere do obere ndem ma ge na ko hen le back mo obuna ri security na di okwu ya ade we hia obu ndi ade toro abu wo ma so ye won no ja se atoro se gede ma di lenda so won jo won de pate mi mi ale de lo abu won de toro ndem ma ha so ti de kwu no ta ho o governor edu ahu ma obu nye etisa ahu kuro kwa
1: edu
2: eto mi lanka o
0: ya gaziere.

0: Aló.
1: Oh, wey. Austin. Ademaya gazie kwa gigi owe gikwan.
2: Ademo kenso bwana.
3: Ndeo.
2: Kanka yo.
3: Nkama na oye.
2: Dabiri.
3: Dabiri no cheze pe wala chigwe.
2: Ndeo ya mabosi ntina renwe.
3: Ya gazire gigani.
2: Mbe sorendra na se hande mekwa he Orlando hanyo saka chinoki. Na hande mekwa na he Orlando hanyo saka chinoki. Na hande ya mkwande mbada. Avolando gabundo seka na kaduna. Obe haba ni kufu ya madu gano gibetro na atro nebu. Na narawansa 1 million, 100 million. Na gibe no, yesi zi na ne mekwa na sorendra lewe. Na ume ya mwari razo chidari yala. Daba ya nkete. Tre na ya chiva ya na soja chiva ya me.
0: Ademana WhatsApp ai huro zigio esi anyo ndi nkem jisinike ekwenyere mu na Nigeria na agbo obara aha m ka bu agukeke esi m ogboheo ya gazira gi agukeke ndewo alo
4: yoyo
0: we
4: ramaze kalenten
0: ndewo
3: ya me ma kwa kenu ndewo
4: na mu uta parambo bai no le ku ku basranda asle chari we chari una samme ya de bahra ga de una hanna de chari ala le ade ya gwo ne ara gwo fi anta ku li ho anya ta o kendra na so abun ba ji si ke konvit ye o ati we lo no ago ago e gwo mi ri en yo da le karam ma be tu na ho le te ku li te ka no ka ka do ago ra mu e bela wa mi se bela wa mi si gwo mo la ndo mi wo nse na won chari me ko mre si si o gwe mu kwala akwa do la ka asla ga wi media to bo ko ye do ni ti cha la wa o le mo woni o blam be ya la ga gba ji ku agba ji ku u ta te ma ho ja la la sa pia lo ji ko ja ta na ka ibrin ka lu e me ka aga ma so ke wo ko wi ke ti ku ona na ma sa original state e wi ke nya yin original ka ono mo no bu la la ku mpa ro bla gura ko ma ne jo ha ro e ba ta na ha ro ibrin ke wo lo bu da ye te tu e ke wo la mo ba ka de me pe ka de ka ko la mo
0: ndewo na WhatsApp ai huro zigio ise iyo mancho yo yabo bella crossa esi tirem na rerea ni na ba bukwa na hia ba oyoyo pito obi angoli yine ya ga kpurere keneto konkwa kpupu ya nuli ikpe maki imebi aha ya nono antio yoyo nka hon kwesere kwese maka ni huro keneto konkwa okpali ala okpali bigela pito obi oke ademandewa ale
4: mkuro mano na enyi mbe telekwa mgozo
0: ya gazira game MC Double
4: oga adrege na ma prince ndewo
3: ndewo MC Double ndewo
4: ojo yu kwa gezi oku hasi nona abu abari ya kpakari ike mabu ume hena atu ganyi ya wayo sise jipia ya ezi oku bu kene choko mkwe metali ya onya abu former governor na Anambra State onye mbukwa na onye zoro lo chichi president la 2023 nke bu lo bu lo onye putari ihe okwesi ijo cha akpari pito di ya nana kwa nelu ya aka na-ekwu nke emere me ya mekwa si ozo si ma ọ bụrụ lo chọrọ ego ji eme campaign ya jiri nwa ya gwa ya ka onye tu ego we ọ bụ nwanne ya otu ọbụla adịwa mma wa ma ebe ka ihe m na-agwa ke na-etoko mkpọ bụ ometaghị ya oyo nke aha aga ihe banyere nchekwa na Naijiria oyo onwe onye kwuru onu na ntuli aka elu afọ ọzọ na-abịa na gakwa inye nsogbu based on enweghị nchekwa oyo onye a bụ eziokwu ịma gbuo gbuo gbuo atụrụla ndị atụrụ ndị ya oyo ogunwa na onwe gị a sịgodi gị ga-amị ntuli aka elu o nwee ebe ọ ga-abasị gị gị ga-ekwe aga n'ihi na ịmaghị ma ọ bụ ị ga-amị ga-alọtakwa ihe Tinubu kwesịgodiri imebi ịgba mbọ hụ na e nwere nchekwa tara ọchịchị n'obodo Naijiria ihe dị ya mkpado ịgbazite ego ime kampen oyo chere ma gazi ike ma ọwụrụ foreign
0: ha mere onye dị ha mmụ ndewo ya gazi na WhatsApp igodo onye kacha ihuru ozi gị o isi enyi ọma apụ lady honey hona clinton ndị ndị Nigeria bụ ndị soja anadịghị ahụta ihe ọbụla dịka ihe a ga-eji kpọrọ ihe. Lenụ otu ha si akpọ onye na-eyi ọha egwu na ọ bụ nke chegharịrị echegharị, mana ọ na-egbu ha n'ehihie ọcha na-abụ. Ha ka nọkwa na-achọ ndị nke ga-akwa abụ ndị nke ga-echegharị echegharị. Ọ dịkwa egwu ya gaziere gị ndị awọ. Alo? Ndewo. Akwa ihe a mami rube rube.
3: Ndewo.
0: Ehe. Akwa iwe batakwara mozi na WhatsApp.
3: Mami rube rube.
0: Iwe batakwara mozi na WhatsApp. Mami rube rube.
5: Ewe. Sorry, me akamwa poka ho.
0: Oye.
5: Asi mbe repental bandit. Go, wajere bua madho. Oye
3: Mada
5: Satan,
0: kasi na Tinubu ha na si na Tinubu ka ha ma na 2027 ha ga-erigide Semoli na ahụ ruokwanụ mgbe ahụ bụkwanụ mgbe Tinubu ga-abanye. Ọzọ ha ta onye ahụ na ya na enyi ya nwoke kpara nkata gbuo enyi ya nwaanyị ezigbo ahụhụ. Ọkwa ha na-atọhapụ ụfọdụ ndị omekome gburu ndị mmadụ maka na ha echegharịala. Unu hụrụ otu ha si otu ha ji zọọ ma gbuo ndị agha mmadụ asatọ. Ewu pati msi aba ndewo pati ndewo pati. Ahụkwara m nke gị si ka bụkwa promise John Don sitere na asụmụ mgbede iso yoyo mee ị na-eme nke ọma si ka m kelee unu. Ndewo ndewo promise John Don. Alo.
6: Oyoyo.
0: Owey.
6: Oh,
0: Destiny won zakaraka.
6: Honestly, won zakaraka.
3: Ndewo Destiny. Ndewo ya gaziri ge ihe oma.
6: Iko azu ele o kanu me legbe mali.
3: Ndewo
6: Dani kele to koko. Ndewo ni wo ko tsana pres. Ele mo ni wo ko tsana kele ni ge bi ma awo. O ke kra ko wo la di ko yo ma. Ito mo ngana ko tumi tibi sama ya ti se to ngun ni ya ni ko ya ni ona mo ngana ba ha ti ni ke mo ni ti ti za na arka arka ko ko du ka ho ai ya ti ni ti am ala bi ri
0: ya de ma nda wo adị mma nwetara ụfọdụ olu ozi nke anyị ga-achọkwa ka anyị kere tụkwa n'oge dịka nke a.

0: Master Clinton, eh, your mao.
1: Devo.
0: Oyom born a premier D.
2: Chai.
0: Yes. Cabo
2: Evangelist.
0: Evangelist blessed. Liverpool Chamo. Kenana Ogwe Aria. Kebezukubo deka odi na kwako eba go tra say Nigeria na bobara. Yes, Nigeria na bobara. Oh so bara on about my mini. On about mini abobara, about fuel, about gas. Gini gimme kwa pay wobara. Eba okonila na ko eba abo akojo akojo eba deka obuna de eba na eme ihe jije nka na kpo Nollywood ko o American Hollywood Kenneth Sipito bi ni akwo no ji hego ko nye ko ji oje dara gaba wore gaba nulu ipe wanye wore onye 5 years tenye na mmiri ana akọ na elu ana akọ na ala wanye nka si na na obugodi na kidnap ma nile na nwa ohere di na sorok iye abo obuna de ya de gaba na art horror film iye ko bo gini enwehezi ba akọ di na obodo enwen ka na ko bezi ba akọ bo akọjo ke mgbe ihe nda ga ebi enwehezi ba akọ na obodo agboro Nigeria o ba akọjo asi na Nigeria na agbobara gini ga me ko hapi agbobara eh oyo mbiko bia ka ai hapo da puta wa pari ebe ezigbo ihe na ebe ihe di mma na
2: ara agbaje
0: da bo ya na po la frezi mendi na so pari do do no
2: ya ga zera gendeo ina ne ya la frezi mendi amage ga cho ya na ku ko ko woku France
1: so ba de
2: kan ne ka
3: ai ma de prince en yo ma na ma o
1: I se de kwara gi
3: mama mi gu loko ezoku oyobiko gwatara ikenet okonkwele ikebukia eh ngwa yu nemezile onwunu nwanne neme nwanne ya iya kenet okonkwe na ayeya ona nukwa ndi yoruba na ndi yoruba mowo nda usa na nda usa owo ayi nwajaka ina agbo onwa ayi oku wana ayi nwoka no na anya ta okwa anwa ala adige ma ndi igbo ala adige ma nyere onwa ha na emegide onwa ha ọzọkwa awo onye nke gara aga latin ya nwaanyị ha na-enye nwoke gbuo ee chai ndị ka obi tara ha mmiri ọbado uru ka e were ndị atige na na ụlọ mkpọrọ ọkwasịkwa ka ịwepụta ha ozugbo ụpụchaa ha anya ahụ otu ha chiri m onye ahụ ọba uru ka a bịabịa westwa ikpewa ikpe lọngwa elebins a ga-ewere nye ndị bara uru ewere nye ndị ghọrọ ahịa ee chineke nna ọwụ na ejide enyi ya nwoke o nwere ike okpugide kpugide wonde ma ọwụ na okwe ọ gakwara igbu enyi ya nwaanyị a jos gị ikobi onye ọwụ pepe sup ime ebe a na-ebe anụ ewu n'ime ahịa ya wụrụ mmadụ ibe gị ụgwọọlụ dị njọ ka a ga-akwụ onye ajọ ma ọ ga-anara ụgwọọlụ ya onye ndị ewu bụrụ na ya
1: na-aga
4: e nwekwara nke ọzọ anyị ga-egerekwa ugbu a
5: yeyo na Maazị Clinton na enyi ọma na aha m ka bụ Chibenye Anyanwụ isi m na-arịọ n'ezipata ozi oye onye ahụ si na ya kpọrọ chanle Naijiria na ohere adịghị na asọrọ ọkụ onye a kwuru okwu ọjọọ onye ahụ ezigbo okwu ọjọọ kpụrụkpụrụ wọtọfụkwa na atọrọ Tinubu n'onwe ya Tinubu o so na ndị nọ na Naijiria ma atọ chamanle Naijiria Tinubu na onwe so ya ndị onye eme ndị a na China dị ha gbagoo ọnụ wasa ya na-ekwu okwu onye na ha ihe ọnwa okwu na-adịghị mma ile ihe ga-eje na-ekwu n'ohere adịghị na asara ọkụ ihe a na-eme ọwụ elekshọn ka na-eme ọ kampen ka a na-eme ọ mbụ ka onye ọbụla na-ama onye gbatara gbatara ibe ọwụ ya akpọ rịzọt ya ya efe vọya olee m n'oge na-ekwu udo okwu den nke ọzọ wụ mista livin bọndụ eji kenet okonkwo yes ọ gaa na kọfụ gaa sara ọnụ ya ịma ofe ilu na ihe a wụ ihe ejije a na-eme na Naijiria nọ n'Ollywood ihe egbucha mmadụ asị gị na ọ fim ọnwụ na fim pụta o ji gbuo merite enyi nwaanyị na livin bọndụ eji ahụ na ọ na fim ọ bịazi ka o gbuo onye ụkọ opite obi na mmadụ ọ maghị na nke a dị iche ihe ahụ fim ihe ahụ rel ọwụghị fim so ya gaa na kọtụ ga nsara ọnụ ya ka sodat ka onwe ike meta onwe ya mendụ osokwu karịala tu mọch amaghị onye na-eme ụmụnne anyị achị from Anambra sometimes.
2: Ya gaziwe. Adị mma anyị hụrụ ozi gị n'akara WhatsApp isi enyi ọma ọ na-ebu mmazi ogbonna ibe abuchi isitere na Kano ngwa na Peter Obi adọọla Kenneth Okonkwo aka na ntị maka oke ọnụ ya na-agba ya nnọọ frefrefre nke o ji aha ya na-agba dịka ọ na-agbala ya akwụkwọ ịkwụ ya ₦150,000. Kenneth Okonkwo zokwa n'ike hapụnụ Peter Obi aka ma lewe n'onwe gị o. Ndị ụlọikpe ekwuola ọ na ha ga-akwado otu ụkpụrụ iwu mana onye isiala na ndị gọvanọ ka nọkwa n'ochochiche bụkwanụ nke ha kwuru na o nwere ike ịbụzi afọ isii ọ gaghị ezikwa abụọ ugboro abụọ n'oche nke ahụ dịkwa mma o n'ikpeazụkwa ụkpụrụ ndị eji na-arụ ọrụ n'obodo anyị na-arụ ọrụ mana agụrụ ka dịkwa n'obodo ọ karịrị akarị dịka otu IMF na-ekwu ịhụnanị ya ihe ndekọ na-ekwu eziokwu biko unu jisi ike ndewo anyị hụrụ ozi gị nwa m Ifeanyi isi n'eziokwu na ị na-akọta ogbugbu nke gburu n'isi ochie site n'aka ndị akpọrọ na ha bụ ndị chegharịrị echegharị bụbu ndị Boko Haram. Ọ bụ ezigbote ihe mwute ma bụrụkwa ezigbo mfu nyere ezinụlọ nke ndị agha ndị a egburu egbu. Mana a chọrọ m ikweta na nke a ga-abụ n'ezigbote ihe mmụta were nyere otu pati APC na Tinubu ndị na-achọghị ịma banyere ndụ nke ụmụ Naịjirịa. Adị mma Maazị Clinton amamị ga-ahụtụ.
6: Na Facebook anyị nwere ozi m hụrụ ebe ahụ Ikoni onye kacha isiri ehihie ọma apụle dị maka ihe a na-ekwu maka Kenneth Okonkwo leenu ihe akaebe nwoke a ji na-asị na ọ bụ ihe akaebe gbasara Peter Obiechie napụ ndị mmadụ ego ga-esi naanị olu asịrịmasị egere na WhatsApp ka o ji na-achọ iche n'ihu dịka ihe akaebe na nwa amadi achị nọ na Biapalo. N'otu aka anyị si naanị Chineke ma ihe jikọtara Atiku na Kenneth Okonkwo uduruka nkwa Atiku kwere ya isi na o nwere ike na ibu ndị ndu pati onye pati ADC na steeti Enugu na Kenneth Okonkwo na-ahụta onwe ya dịka onye ga-abụ minista n'ọdịnihu minista na maka njem ụgbọelu n'okpuru ọchịchị Atiku ma ọ bụrụ na o merie n'ihi na inweghị ike kọwa uduruka ya bụ ara na ihe ndị ọzọ dị otu a maka na nwoke a ahụ na afọ ya ụfọ gụnyekwara uduruka ihe mberede ọnwụ na-enweela ndewo ụzọ mọgọmezi isiri ehihie ọma o esi mugiri mba nọ na-ezibata ozi ya ehihie ọma oyoyo nwaanyị gawanụ n'ihu na ndị mba nọ na ege ntị ndewo ọzọ Francis Amagana maanị sitere steeti Enugu esiri na ndị ndu anyị bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị eziokwu enwebedịghị ihe ọbụla ha na-eme eme gbasara okwu nke iwu n'obodo Naịjirịa mmadụ dịka Shaik Gumi Kenneth Okonkwo na ndị ọzọ na ha kwesịrị ịchọ otu ha ga-eji lezie onwe ha anya nke ọma esi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị kwesịrị ịchọ otu ha ga-eji weta ogbugbo maka okwu enweghị nchekwa agụrụ nakwa idu ndu a na-ahụta n'ala na ọ bụghị iji ihe tụrụ ha n'obu na-ebufezi n'aka ghara ya na-agụchigide ụwa ọzọ na-ekwu okwu ntuliaka ele afọ 2027 ndewo ya gaziri gị nụ
2: ndewo adị mma anyị nwekwara olu ozi nke anyị ga-egere maka ọ bụrụ na anyị eleta onye nke na-akpọ anyị ugbu a. Halo Alo? Oh, nka ha kopola. Alo?
7: Oyo yo nwa.
2: Owe.
7: Obodo oyibo nwa.
6: Alo?
2: Ezinne di ora mmande owo.
8: Hello Ezinne.
2: Ai dem ma.
8: Ezo kwọrọ na nke onwe.
6: Mama ukwu anyị ndewe nu.
8: Olu otu nnu mere ama m na ahụ dị unu naanị ihe a unu na ọwụ asụ na onye asụ na ọwụ njiri na asụ na ọma dị na-ekwu unu jisi ike Jizọs gbawa unu ume onye yo nwaanyị o Naịjirịa nke a ọ na-akọzi m oyi eziokwu ka m na-agwa gị o nwere nwunye pastọ ahụ egburu ewepụtara ebe a o wutere m wutefere m ofe nọrọ o wutere m wute m wute ruo n'ala
2: chai adị mma adị ka ezinne dị ọra mma nwere ụfọdụ ihe ndị nke na-adọpụ uche ahụrụ m ozi gị na akara WhatsApp isi na ebupụ isi nwa malụọlụ ụmụahịa chief ugo anyị jiri gaa mba lọta nke mbụ adị mma isi na ị chọrọ icheta ikweta na ị hụrụ atụmatụ afọ isii a bụ nke a na-atụ atụmatụ ya ka ọ bụrụ iwu abụghịkwa ihe nke a chọrọ iji were gbatịkwuo ọnụnọ nke onye isi ala Tinubu n'otu pati ya bụ APC gọọmenti ya maka na ọ bụrụ na ha nwa nwa otu ha siri jiri n'ụzọ gburugburu were banye n'ọchịchị n'afọ 2027 ya bụrụ na ha ga-anọkwa afọ isii nke ahụ ga-emezi ka enwekwuo mbugo na enweghị nchekwa enwekwuo mbugo na ihe ndị ọzọ bụ ihe isi ike na ahụta n'iji ozi nakwa ihe ndị ọzọ n'obodo a bụ Naịjirịa bụ mpis nwa mma lọlụ ụmụ ahịa ndewo
6: ndewo pis nwa mma
4: Ademani kwazu okanye nabata oluozi nka bakwanu nka anyi gewere ugbo anya kronu.
9: Maazi Clinton na Oyoyo.
6: Ndewo.
9: Dije. Enyi omanu.
2: Ndewo.
9: Ndewo.
6: Ndewo.
9: Achọrọ m iji ohere agwa ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na ihe ndị anyị na-ahụta awụ ihe efu na ihe ndị awụ ihe akwụkwọ nsọ na-agba ala amanye tupu ụbọchị taa otu a ka ọ ga-adị ihe ndị a na-eme n'obodo Naịjirịa bụkwa ihe ndị anyị ketara ebe a eziokwu n'obodo ndị ọcha ụkwụrụ ọtụ ihe na-eme ebe ahụ o nweghị mmadụ ga-ewetara anyị ogbugbo o nweghị mmadụ ga-eweta ogbugbo nye nsogbu Naịjirịa ọkwa anyị niile ile ere wa Chineke ka o mere anyị ebere ka anyị nwee ike ịmata na ihe ndị na-eme ugbu a n'ọbụ oge ikpeazụ n'ọbụ ihe ndị ekwuru na ọ ga-eme n'oge ikpeazụ o mewele onye ọbụla gbapụ Sọnde onye echekwala na o nwere onye ga-ewetara anyị ugbu nsogbu abịala ọ na nsogbu abịala o nweghị ebe ọzọ udo ga-adị na-awụ na ala eze Chineke ọ wụtu nsogbu ya anya o nwekwana onye na-eche ntị si na ochi fo na ọ ga-ama akụkọ dị mma obodo emebi otu a ka ọ ga-adị anya nọ n'obi ihe mgbe ọwụ ese na ọ ga-adị mmechi onye ga-eweta who is better o nwere onye ọchịchị nke ga-adị asị na ọ dịla mma ha niile kacha njọ onye ga-abịa n'obodo a ihe adị mma
2: ndewo anyị hụrụ ozi gị o nnakara nakara WhatsApp anyị si oyoyo ehihie ọma na ebo mmụọmi ya bụ chisitere n'ume ochiala isi na ngwara gị Kenneth Okonkwo ka ọ ga zuru ike ka o nwekwe n'ike bụrụ na ekpere ga-arụ ọrụ n'isi ya anyị hụkwara nke gị si ehihie ọma oyoyo nwanyị ọma na Pastor Clinton onye nwanyị gozie unu biko unu gwara m Peter Obi nwanne m ya hapụ Kenneth Okonkwo ka o buru ụwa ya gawa si ya etufula ego ya n'ịga n'ụlọ ikpe maka na Chineke ga-alụrụ ya ọgụ abụ m Princess Glory Chinemere m esitere m n'ụmụ ole were na-ezibata ozi m ndewo ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ihi n'oge anya kụrụ n'ọnụ mmazi Clinton
6: ekele m gị maka isonyere n'oge akụkọ agbaala nke ehihie a onye nụrụ olu ya bụ Clinton Obida ya ndewo
2: otu ahụ ka ọ dị na-echetara gị o na ihe niile nke ị kwuru olu ozi gị nakwa edemede gị n'ukwu gị bụcha echiche obi gị na ntụnye gị ọ bụghị echiche obi maọbụ ebe enyi mba FM ụkwụ dịka ọ na-ejirila ụfọdụ nkeji gafee elekere abụọ kụzirila ugbu a ọ ga-amasịkwa m ka anyị banye n'ọba akụkọ anyị wee wetakwara gị nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ aka bụkwa m oyoyo na-ekpo m dị iche m na gị na-atọ na sikebe ahụ anyị na-alọtaghachi ndewo.

Ya si mo na so ya so ni na me bi ya me bi o te go ha ri were go ma na yi we si oke ndi ni la na eri ego ma na yi na ebu mmadu o na ni me ha no na police station ga ya de gari anya well asi na onye nwe nwe ji abani aga ofo o were yin ego ni o hu ya we ase ba ka ro gere ko ni ko kwasi adie ni no na ya ba agbasi oso si gbakokwa mai o komen.

0: obito ka njubu anabatagi onoge gwalanyinke ehihi akabumoyoyo nekpo mwadi che muna gana ato muna
1: Clinton Obidaya anyazo chiela na uge egwalanyi
0: otuwa kanyi nabatonye nke ubua kanyi bwapo yoso aleo otako de
1: ba
0: owey ya gazi.
1: Hello?
0: Ina anum?
2: Nekwo yoyo?
0: Eh?
2: Nkwida anum anu yine kubiko gelela mkulinti mwoko dola
0: mwa. Ano anu yine kukwa?
2: Ano akum chide mwede.
0: Ndewo?
2: Ima ona uwe, nse ebu akwara mwe, nse ebu nikano ona ona. Mana kamkono nse uwe, biko, uwe anu mo, uwa onyo, nka hongo, eba chiga chiga
0: u,
2: eba chiga chiga u, uwe
0: niwe
2: nka, nkwa nang,
0: Ewuna mo wa chega chega. Mba akola nke wuli wuli ana ma ko yozo. Ana ma ko yozo biko. Eh, akwe akwe huno kileti na kwa muna gena obo chenkuru egwu wuli wuli.
1: Eziokwu ba ege wuli wuli lecha.

0: Onyomam ehihie ọma wee nye gị ọzọ na mgbe ehihie. Ana m asị gị ndewo. Kedu ka ị mere na mgbe ehihie anyị na ha anụla ọrụ ndị nke ị na-agagasị aka gị n'ime ya na mgbe ehihie iji hụ na ihe ga-aga aga? Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-arụ ihe o ji ebiri onwe ya ndụ wee kpata akụ wee tinye ihe n'ọnụ eluigwe na-akwado onye dị otu ahụ. Ị na-aghọta n'ihi na asị na rịarịa mere gịnị ka njọ na-agbanyeghị oke ihe ahụ ha were ya kpọrọ ihe. Anyị abatala n'oge ekpere maka South East na mgbe ehihie taa. Taa bụ n'ụbọchị Wednesday, cheta na ọ na-abụkarị ya bụ oge ekpere, bụ nke na-aga n'ihu na Enyimba 94.3 aba n'ụbọchị Wednesday ọbụla. Ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie. N'otu aka ahụ, ọ na-agakwa n'ihu na ụlọ ọrụ Rose 101.9 aba ụbọchị Monday ọbụla. Ma o jiri ọkara gafee elekere itoolu nke ụtụtụ, ọ na-agakwa n'ihu na n'ụlọ ọrụ Legend 98.3 ụbọchị Friday ọbụla. Ma ọ kụọ elekere itoolu nke ụtụtụ, otu a ka o jiri dịrị n'ihi na anyị bụ atọ n'ime otu. Anyị abatala na ya bụ oge ekpere maka South East. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Masị gị bịa ka anyị nọrịa na mgbe ehihie a. Bata ka anyị na gị abụọ gaa n'iru ikpe dị ekpere maka mpaghara ebe anyị si dị pụta. Ka anyị gaa n'iru ikpe ekpere maka mpaghara South East anyị. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke eziokwu, site n'ọnwa ruo n'ọnwa ị naghị eme ekpere, ọ kwụchala mgbe ị gara nzukọ. Nwa Chineke gị aka agwala ya. Ya bụrụ na isi n'ịbụ nwa Chineke site n'izu ruo n'izu ị naghị eme ekpere, eziokwu mara na nwa Chineke gị aka agwala ya, maka na ekpere bụ ọgwụ mụ Chineke gwọrọ. Ị na-agwọta ugbu a. O nwere ihe akwụkwọ ndị Kolosi isi atọ amaokwu nke iri na atọ ya kwuru. Ọ sị na-anagiderịtanụ ibe unu, werekwanụ amara gbaghara onwe unu. A sị na onye ọbụla nwere ihe ịtọ onye ọbụla ụta, ọbụna dịka onye nwe anyị were amara gbaghara unu, unu onwe unu meekwanụ otu a. Ya bụ na ọ na-akọwarịtara anyị na mgbaghara mmehie bụ ihe sitere ọbụnarị n'ebe Chineke nọ, fere n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụghị naanị Chineke ka anyị ga na-atụ anya ka ọ gbaghara anyị mmehie. Anyị onwe anyị dịka mmadụ gakwa na-agbaghara mmadụ ibe anyị mmehie. Dịka ị bụkwa mmadụ, gị gbaghara onwe gị mmehie. Maka na o nwere ndị mehiere megide onwe ha, ha achọghị gbaghakwara onwe ha. Ya bụrụ nsogbu anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Ya mere, imehie onwe gị, gbaghara onwe gị. Mmadụ emehiekwe gị, mee gịnị? Gị gbaghara onye ahụ. Ọ ga-enyere gị aka imeghere gị ọnụ ụzọ ama. Mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere, ka ekpere gị na-aga. Ị na-agwọta ugbu a. Ọ bụ ya bụ otu n'ime ụzọ nke ga-eme ka ọnụ ụzọ ama gị dịrị obosara. Maka ekpere gị ịbụ nke ga na-aga mgbe ọbụla ị na-ekpe ya bụ ekpere. Ọ dị mma gaa n'ihu ka anyị bịa sonyere anyị kpọkuo Chineke n'ekpere. Kedu atụmatụ ekpere gị na mgbe ehihie a? Akara ekwentị ga akpọ bụ 0806 2 3386 0808 162 3386. Maọkwanụ gị detara anyị ozi na akara nwa odide anyị bụ 0806 2 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ọzọ 0813-762-5453 bụ akara ekwentị ga-eji sonyere anyị ka anyị na gị abụọ gaa n'ihe nọrị. Kedu atụmatụ ekpere gị maka South East na mgbe ehihie a? Cheta n'ezie na mgbe ị na-ekpe ekpere, ihe dị iche na-adị, ihe dị iche na-eme. Ọgbaghara na-adị n'ụwa mmụọ, ọgbaghara na-adị n'ime mmụọ, maka na ụwa anyị nọ n'ime ya jupụtara n'ihe ime mmụọ. Halo?
1: Halo?
0: Ehihie ọma, o kedu ka ị mere papa ukwu anyị? Ndewo.
1: Ehihie ọma.
0: Ehihie ọma nye gị.
1: Ọ chere ibute ọnụ.
0: Ndewo papa ukwu, gaa n'ihu.
1: Ọ bụ n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst.
0: Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst. Jesus, you are all in all. Hello,
2: Pastor Clinton.
0: Morning, Morgan. Day, we hear your
2: mouth.
0: Amen.
2: He come and gives me more, but I Jesus.
0: But Jesus Christ.
2: Oh, my God, my soul, let you wear. Oh, Jesus,

Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump nọrọ taa bụ Wednesday kwuo na ndị mba Iran anọteela aka maka mkparịta ụka ahụ a na-ekwu okwu maka ya n'ihi agha a nke dịrị ugbu a na Middle East. Ọ kọwara na n'ihi igbu oge ndị Iran na-egbuola na ọ ga-efukwa ha ihe maka okwu igbu oge nke mkparịta ụka. Trump wepụtara ozi na akara nzirịta ozi enyi na enyi bụ ebe ọ nọrọ na-ele anya maka ndị ọrụ agha nke ndị mba Iran nakwa ihe ndị ọzọ ndị nke so ya n'azụ dịka ndị nke Amerịka nakwa ndị Iran nọrọ na agbarịtacha egbe ebe a na-enyekwala n'iwu kemgbe ọnwa April ka onye ọbụla kwụsị ịkwa mgbọ. Nke a na-eme ya okwu nke Trump na-ekwupụta ugbu a dịka o wepụtara ozi n'ụbọchị Tuesday gbasara mkparịta ụka ịgakwu n'ihu n'ihi agha a nke dị n'ugbu a. Ọ kọwara na nke a ga-abụ mkparịta ụka nke ikpeazụ nyere ya bụ mba ebe o ji otu aka ahụ kọwaa na ihe ya nyere ha bụ naanị mkpụrụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ mkpụrụ ụbọchị atọ iji chịkọọ ihe niile bụ agha ha ji n'aka ọnụ ugbu a bụ ndị nke Iran. Trump n'ozi ya na-abịa dịka ndị Iran gachara tụọ mgbagbu n'ìgwè na mba Amerịka bụkwa n'ebe a na-anọrọtụ ezulite ike nke ndị agha dị na Jordan nakwa Bahrain bụ mgbagbu n'ìgwè nke ha tụpụrụ n'ụbọchị Wednesday. Ekele m Daniel Totti bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ebe ị nụrụ ya bụ n'ụlọ ọrụ enyi mba 94.3. Cheta na ihe omume anyị agba nke ikpeazụ ga-ebiri ọkụ n'oge na-adịghị anya. Ya gaziere gị maka ige ntị.

Enyimba na ichi fopo iti apota kwa lozo na obo kloma. Na lalo bi kundi eja gamba, unu siwera ya na obo. Otu unu siri nyanyi mkwado, otu unu siwa nyo krikrima kwa anyinuku, anyineke lunu na siyono dalo so. Maka na enyimba, mwabuge enyimba, o gaya adike enyimba, anya apalia kwa lozo, nikuku. Enyimba.

0: mmadụ ka ugbu a na-akụ ugbu a anyị na-azọbata ụkwụ na oge ihe omume ahụmahụ ndụ webụkwara agba nke ikpeazụ nke ya bụ oge igbo ezu anyị na nke taa n'enyimba 94.3 ka ichechara ntị gị cheta na onye ka na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ chebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbamsolotli olumekele gị papukwu olumekele gị oye ka nwanne kasịm gị na ọ dịrịla gị na mmenụla ndị gị batara na ya bụ agba nke ikpeazụ a nke ya bụ oge ihe omume ọ dị mma o nwere otu nwoke debatara ozi metụtara onye na-amụnye ọrụ n'aka bụ onye ọ na-akụziri ọrụ anyị nọ na-ajụ ya ajụjụ ya sị na ọ bụ ihe metụtara azụmahịa ka ọ na-akụziri nwata onye ọ na-akụzikwerenụ ya bụ nwoke anyị nọ na-ajụ ya nwoke ihe bụ mkpa ya nwoke nọ na-akọwa sị na o nwere otu nwatakịrị bụ onye ndị nke ya kpọtara sị ya ka ọ kụziere ya otu eji ere ahịa nwoke ahụ sị na ya kwetara ekweta ịkụziri nwata otu esi ere ahịa ya na ndị ezinụlọ kpacha nkata afọ ole ọ ga-anọ wee mụzuchaa ahịa ahụ ọ dị mma dịka ha kpachara afọ ole ọ ga-anọ iji mụzuchaa ahịa ahụ ndị nke ya kwụkwara ụgwọ ka nwa nwee ike malite nwa ha malitezie mụwa ya bụ ahịa mana ego ndị nke ya kwụrụ ha nọ na-agwa nke nwoke sị na ego ha kwụrụ na ego ahụ buru ibu mana ha gbara mbọ kwụọ ya kwụcha ya bụ ego dịka ha gbara mbọ kwụcha ego ahụ o ruola ugbu a ya bụrụzie na nke nwatakịrị nwoke ajụchakwara elu jụọ ala sị o nwere ihe ọ na-ezu asị mba agwa ya dị mma agwa ya dị mma emechazie asịzi na agụrụgụrụgụrụ ego efuo na ụlọ ahịa mana emetụmetụ nke nwoke a na-asịkwa na ọ bụkwaghị ya na-eji ego ahụ maka ọ gaghị na-evo ya evuvu ego si na ọ bụghị ya ji ego ahụ ọtụtụ mgbe kwa ọga ya kwuru na ya anwaala ya ọnwụnwa iji chọpụta ma ọ bụ onye ori nke bụ ịma ụfọdụ ga-abịa ha edosa ego n'elu oche ehe mee dịka ha echezụla ya ma ọ bụkwa na o were ego fi n'ime akpa dịnyetụ gị ozi ebe ahụ ịmara ma ị ga-afọrọ ya ọga ahụ akọwala sị na ihe dị otu ahụ na nwa ahụ amaghị n'ọnya nke si na o werela ego ahụ ya dowara n'elu oche ma ọkwa na ego ndị nke ọ fụnyere n'akpa dịnye ya ozi n'ọkwa ọ gara ya ozi na ọ na-eweghachiri ya ego o weghachiri na ahịa ọ gara ịzụtara ya mana na ya bịara na-asị nwa a o nwere ike ịmụdụkọ ihe a ebe ọ bụ na o nweghị ọnya ọ mara n'ime ya mgbe o sịra ya ọnya ahụ o nwegodiri ka ọnya ọ mara n'ime ya gbasara ego ị na-efu nke bụ dowe ego n'elu oche ego agaghị efu o dowe ego n'ime akpa ọ na-eyi n'ukwu si nwatakịrị a gaa ozi ebe ahụ wetara ya ego ehe n'ihi na ọ na-afọ ntụntụ ego ebe o nwere ndị ọ ga-abụ idinye ha ozi n'ime akpa gị aga ebe ahụ ha hụ ntụntụ ego ha minute otu ma ọ minute abụọ a sị na ego ahụ kwanụ na-adịkwa o mana nke na-agbagwoju ya anya bụ emetụmetụ otu a sị na mbute mkpu ego efuokwala kọtala na ahịa ndị nke a na-ere ere ya bụ na agbakọcha ihe niile eretere n'ụbọchị ahụ na ego na-efu efu na ya eleela nke nwoke ahụ anya lee ya anya jụwa ya si ya dede bịa gba m kedu otu ihe a siri na-eme ego a na-efunu ọ bụ gị na-ewedi ego a ka ọ bụ na ọ wụ onye ọzọ na-ewe ya si na ọ bụghị ya na onweghị ego ọbụla ọ na-ewe eme ihe ọga ya ugbu a nọ na-ekwu ọ si na ya chọrọ ịma ihe ya nwere ike ime nwatakịrị nwoke ma ọ bụ isi nụ ya lawa na nwa bịara iku anwụọla ọ bụrụ inyeghachi ndị nne na nna ya ofu ego ya enyeghachi ebe ọ na-aka zubekwanụ gafe ole ha kpara na ego ga agwa ya na ya ga na-apụta ahịa kwa ụbọchị ego a na-efu a na-ajụ onye nọ na ụlọ ahịa ọ sị mba na ọ nwedị ego ọ na-ewere na mgbe ụfọdụ ya jụọ ya ajụjụ maka ego ọ hụta ya dịka ọ chọrọ ịkparị ya akparị ọ sị ya ọ ga ụkwara mkparị kwụsị dị ya ọ nọla na-edi ihe a kemgbe kedu nke wu ego fa na-evu m evu ihe dị otu ahụ mana a na-ajụ onye na-ewerekwa n'ego ọ wụna oke na-akpụrụ ego ka ọ wụna na o nwere onye ọzọ na-abata ebe ahụ na-ewere ego ya bụrụ bụrụ na ị bụ nwoke nke na-ebughị nwoke nke na ị gaghị abụkwanụ nwoke a, kedu ihe ị nwere ike ịgwa ya? Ị ga-asị ya ka ọ hapụwa, maka na nwa amadi a o gosipụtala na ọ bụnugo onye ori, maka na mgbe ahụ ọ batara edosa ego n'elu oche o were gị, edosa ego n'ime akpa, o nweghị nke ọ ga-ewere, edinye ya ozi ya ewelata ego. Ọtụtụ mgbe ọ gaghị anadịghị ajụ ya ajụ, sị ya ego iwelatakwaranụ, kedu ego iwele iweghachiri n'ahịa? Ọ na-eji aka ya nye ọgaghị ego ahụ. Ihe ọbụla ahịa na-ere ka ọ na-azụ. Amaghị m otu ị ga-eji hụta ihe. Ọ bụrụ n'uche gị ị ga-asị nwoke a, ya lemewakwa anya ma o nwere onye ọzọ na-abatanụ, ka ị ga-asị ya na ọ bụ nwatakịrị nwoke a na-ewe ego a, n'ihi na ọ nọ na-akọwasị na ihe ewu mkpebi ọ chọrọ ime wee sị ya ka ọ lawa, n'ihi na ọ gwachala ndị nne na nna ha na-arịọ ya, sị ya biko nwa m abụghị onye ohi, kwana ihe nke a nwa m ga-abịara iru na ụlọ ahịa gị ugbu a wee onye ohi. Nwa m abụghị onye ohi, nke a ka papa na mama nwa nọ ekwu. Mana onye ọ ga na-asị mba, ego na-efu gị sị na nwa gị abụghị onye ohi. How manage? Ọ wụrụ ndị bekee, how manage? Ka otu ego a si na-efu, onye na-ewere ego a? Ihe nwa amadi a na-achọta ugbo, o kwuokwala na ụfọdụ agwala ihe ndị ọ ga-eme, sịkwa ya gakwa ebe gakwa ebe nke ọzọ, mana na ya achọghị ịga, maka na ọ wụ onye nzukọ si na ya achọghị ịga. Otu onye nke ọzọ asịkwala ya bịa nye m ego ka m gara gị, ọsị mba na ọ chọghị ịga ebe ahụ. Ọ dị mma, aga m emeghe ya bụ ekwentị ka ị nwee ike webatara anyị ọkpụkpọ oku gị. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0860 162 3386, maọbụ gị were nke a debatara anyị ozi na WhatsApp bụ 0813 762 5453.
1: Halo,
0: biko balata tu redio gị nụ na ụkọ ụwa dịrị anyị na mma. Balata tu redio gị nụ.
1: Kesi. It's impossible. Thank you, Mel.
0: The mama o.
1: Ganihu. Ihe m ga-agwa nwoke a mee o, ya metụtụoro ya njiri ebe ọ nọjidebe ihe n'aka. Ọ bụ ụlọ ihe o ji ego, asị m ya ka isi CCTV. Ya ndị elekwa ya anya mara na ọ jigide ya n'aka. Ya jiri anya ọfụma, ka ọtọ chụla ya kịta o nwere ka ọ dị na. O jide ya n'aka, anda mụtachabeghị ọlụ ọ na-amụ.
0: Otu
1: a. Ya na-erukwu ya anya. Ọ bụ na o ji ego ya si CCTV. Adị ya emere ka ọ mata na o si dị ya ahụ.
0: Ndewo, nsogbu adịghị. Esi nwoke a ya nwee ndidi na o jidebeghị ya n'aka, ya nwee ndidi ruo mgbe ọ ga-ejide ya n'aka, maka na nke nwoke aka mụchara.

0: ma ozigi rutere anyị aka esi Clint n'obida ya ihe ọma esi na ọga nke nwa kwesịrị ịmata ụdịruka mmadụ ya na nwa na-akpa nakwa ụdịruka mmadụ nwa na-eso ya gba akwa mbọ ịhụ na ọ ga-ejide nwa n'aka na-abụghị ịbịa si ugbu a o werela ya bụrụ na o jighị ya n'aka. Ọ bụrụ na o jide ya n'aka na o nwere ike ịnwụchi ya ma ọ kwanụ chụla ya si ala isi na akụrụ m ga-egwu gị kedu egwu gị kwanụ awụ pọsin kalụ obiọma nyere ụwa awụ ya ịka halo.
1: Ehihie
0: ọma nye gị ndewo, kedu ka ị mere na mgbe ehihie a?
1: Ndewo. A na-akpọ m Ikechukwu Ọnụha.
0: Ndewo Ikechukwu Ọnụha, ya gaziere gị nụ?
1: Ogbu isi na skuul ebe na-akpọ.
0: Ya gaziere gị nụ?
1: Ihe ndị ekwu na ụkwa ahụ, ịsa na-eji dị na gbasakere ahụ na-aha. Aha bụ njide. Mgbe ụfọdụ, ọzọ na mgbasapụ. Na-enweghị naanị eme n'ụwa. Achọpụtara Chukwu a na-achọla nwa ka ọ ghara ịwụ ka e ligidere onye aka ya
0: gbara.
1: Jisi ike anyị na-ego ọnụ.
0: Ọ dị mma, ndewo, ndewo. Dede anyị si na ọtụtụ mgbe na mmadụ ga-azụcha ya zụta ego ọjọọ a na-akpụrụ ego ọma, ọ bụ ihe o kwuru. Ka ọ ghara imegide onye aka ya dị ọcha. Ọ dị mma.

ma o nwere ozi nke m na-ahụ n'ebe a esi na ọ bụghị nwatakịrị a na-ewere ego a na ị na-asị na onye ị na-enyo na ọ na-ewere ego a na ọ bụ madam nke nwe n'ụlọ. Ma ọ bụrụ na madam na-abịakwute nso n'ụlọ ahịa ahụ, esi ọga ya kpachara anya leme anya otu ego ya jiri na-efu, ya bụ na nwunye ya nwere ike bụrụ onye na-amịrị ego a. Adịmma biko papa ukwu ebe ọbụla inugbu a na-anụ olu anyị, ọ wụzi gị ma na otu nwunye gị ji na-akpakọta nso ụlọ ahịa ahụ. Nwunye gị ọ na-abịa n'ụlọ ahịa ahụ kwa ụbọchị? Ele m anya mgbe n'ịnọghị ya, ọ wụzi gị ga-amarazi n'ebe ị ga-elekwasị anya ugbu a, maọbụ ebe nwunye gị nọ, maọkwanụ na ọ bụ ebe nwa ọrụ gị nọ, onye na-akụziri ahịa. Ọ dị mma, ndewo Daniel. Ya gaziere gị Daniel. Daniel, ihe ka ị mere na mgbe ehihie ahụ? Dominion Kelechi, ndewo. Ịnọ Chijioke, ya gaziere gị. Mbaka mbaka, ndewo. Nwata aka ahụ ka na-asịkwa gị ndewo. Abuchi, ka anyị nara ọkpụkpọ oku onye nke a. Hello. Hello. Ewo gini. Hello. Mba, biko bali akikwachi. Ana ga no ihi na-ekwu.

0: Abonye kanyi mehiri ọnụ ụzọ ama. Halo.
1: Ana m anụ gị ọfụma.
0: Ọ dị mma, ya gaziere gị. Moni good.
1: Hey.
0: Ewo, Chinekele, Moni good kene. Ha.
1: Ito mọ ọchị.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ.
1: Pata.
0: Ndewo.
1: Ịtụ m ndị gị jere mba ndị na-akpọ ọ dị ụtọ. Enwere ịtụ n'ụkwụ na nwere ịtụ n'ụlọ ịtụ abata. Onye ahụ chi ha gbara tu na ahụ wee gakwa ozugbo.
0: Ewu Chineke mi Moni good. Ndewo. Ya gaziere gị nụ.
1: Ehihie ọma.
0: Ehihie ọma nye gị.
1: Nwanne m kwanụ.
0: Ọ nọ ya sị ka ọ ga-aṅụrụdo mmiri, mekwa ike zapụ ụkwụ ụfọdụ.
1: Batrị ụkwụ.
0: Batrị ụkwụ, ka ụkwụ ya gbaa kem.
1: N'ọtụkwa ahụ.
0: Moni good, hafụwa ooo, ịchọla ezufe, gaa n'ihu maka na papa ukwu anyị na-ege ntị maka okwu o webatara.
1: Papa ukwu anyị, atụrụ m ịjụ, ịjụ gị ma ọ gwara gị na nwunye ya na-akpọkite nso na ọdụ ahịa.
0: Okwu kwenu maka nwunye ya na-abata, ma ọ na-abata ma ọ nọ na-abata.
1: Nwoke na-akụrụ anyị ha, ị kọrọ anyị sị na nwoke a anwalele nwa n'ụzọ
0: niile. Ịmata ma ọ bụ onye ohi.
1: Nwata ji ya kagasị ego na-efu. Ọrụ ya. Ego a na-efu. Ọzọ ihe na-agba nwoke ahụ gharị. Dịka egosi. My sister, my brother. Ya lee anya ma enwe onye ọzọ na-aba dịka m jụrụ sị nwunye ọ na-akpọkite nso n'ụlọ ahịa ahụ eche m na ọ gwachara gị ụta
0: ahụ ga-amata.
1: Adị ya ama m onwere nwa bụ ya ọzọ eche m ọnwụ na onye ihe ewulele otijikọrọ ọ nwalele nweeluma ala ịhụ na nwa amalụ na otu ọzọ otu egosiri ozii ihu na amaghị ya lee anya enwe onye na-abata n'ụlọ aka ahụ.
0: Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziere gị nụ. Moni good.
1: Ya dọ anya na mami nwụ onye ọzọ na-abata na-eme ya. Anyị esikwe n'ụkwụ ọgba, anyị esikwe n'ụzọ ọzọ nwale ụgwọ nwa ahụ.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ndewo, Moni good, ya gaziere gị nụ. Ọ dị ka o site n'ụzọ ọzọ nwale nwa ahụ. Mata otu ego a jiri na-efu. Ọ dị mma, narị, ya gaziere gị nụ maka isonyere. Ebuka, kedu ka ị mere na mgbe ehihie a? Ndewo nụ. Ebuka is here. Narị, ehihie ọma nye gị nụ. Aka ahụ ka m na-ahụ niile sonyere anyị jee bọ. Ndewo.